Pana bakimi kuluna baboyi bombe. Mabeti bakimi kuluna bazongi nandako. Mabeti bakimi kuluna bazongi nandako. Mabeti bakimi kuluna bazongi nandako. Mabeti bakimi kuluna bazongi nandako. Yamaka sese aseki bombe bazongi mayele.